0: Ke bagandu satu biau ke satu kem do nan gosa. Na kake de ngandu na kere vita magone dangu au na tule bikem do. E ma le bioka ni nesu mina ni kwa ve kenda na lot. Songo songo lotu na bagandu dile vena. Se so tin bimbi ngori. Bimbi na no musama tipo. Ke na voi nindi na bonata o ko ngo na bagata utaka. Na be sigi ni mataka kenda ro ro turban. Na no tipo. Na ilo halo ngosa no tuma ina sigi ni rawa rawa. Selani roro kenda sa rituga na news buru buru na news TV kenda sa rituga na ngi eto so da ke tuga na kata kata 2023 e kana ndoni ngi buru buru na world meteorology organization na mbaki kata ndondo na isti ni buru buru ko ya erana magitiko ni na tosu na ke tale na kingo ke na mbaki mingo mengi ya domo na 2050 sana chico serana ndo le mga tangi ndenge ndi serenda ke na kata ni buru buru ko na kata ka bata bata era la utumai turanga kamarama au sabia karo vi kanda ni ko sema tiko mga minaka ni ko kambulia na loma langi ni buru buru se daba na kata kata se daba na mga bata na kota me gura ni ko na tu day tu bale daba o ko kambulia na buru buru e chico kiko ka chico vi kanda na ipiru na kata sindua embulia na kake venga tau kena na kake venga wana kake venga ngai toko na kake venga ena mana ni nana bosa
1: bine nasi lebu mwini poka madalati nga usata unanumu wangwele kenda kina tatanra ni ambakingo ni new methodist mwini poka rongata tata buka buka toka unanuma ena tali ime kimi rongata tse na na ibu uka na paka namata kina sindusi kina namata ni mwoto ni new methodist ni ambako
0: minaka na tatanra se na vim and a vision ni songolo tumo na embaking ango 2024 if you want to go connect to Jesus say sema bichiso ke nduru mo makina sema saranga bichiso and a choni na kena wasi kilma tikine ndu e batungo ko ita una boy indina ai vaga ta oni ere botamako tambango ke nga sampa na samak ye na posa se ni bua na tatani pero tani se vina kwa ya kai baka na matakina na new tradition christian fellowship no mu bua bua i baka tonu no musema kuni nata kana bua kuni nata kana sena e tolu na kangu embasi kana ena tambali kau bona ndrona kene karu na sena ke tolu na buana kuni we barabi seko kawo ita kasar magale bu na ndrona na sena kene buana kawo ita kana musema malta na bika no musema na ndroka ndrona na reni mina kani sena kena vuvua ini buana baka tonu musema o sema mina o digo kembali na no mu tovoko kena no mu vuvua i kena no mu seta papa sepa e baka charto kana musema ya na mu ne na mata kina na new methodist christian fellowship na ka imbita kalo kina matani yalo gusarna kena velu ta kine so sprotu me baka na mata na new methodist kena no mu sepa ke ndura mu musema kina sema bichisu kuni sema bagalebu kina yanga ni lotu kuni sema bagalebu biko ya bilutaki niko sa sema na bichisu sana ke vina musema kina no musema so lotu sana ke talanga no musema vira bitaki ni lenga no musema bichisu ena lenga no musema kina lotu ena lenga talanga no musema ke bilutaki ni so lotu tu kina
1: ndakapolebu to kapoti kumbuti bikenda na sema tiumai wakamandanga anda sini new methodist na dorin da tumito mike da turna kai nonda na parwe sandere dira manda ni da tura bi somo somo tinda ndile vena tu isa ndana bi te kubuto mi kai kande kila ngoya na biao ngo marwe marto kongo kila ono to sokini liu na bole bunga sile sa anda wili si pen mo kira baro tika buna buli verna robeta ia tos manda pelle da ke verna na itamba na ratiko abo ngo kuno gento talanga mo ni tu tu verna robeta ri baro tiko ni buna buli
0: I'm going to go to the New Methodist Christian Fellowship. Ena vi sana kede ka ure de tiko sa to toka tu mai e boga de tiko e ndo na huni sala ngo ure de via luluka to kole la ya tu tanga vi kito na non resina ni toko ni na mo ni ka ni lo

0: ondoni tori kanda ni toke munengon malta non dito bono ondoni ya mata ni kalu ngori nanga ni sa bona bulo ko yeli
1: mate ni ngasa mate
0: mate ta sa mate ni mate ni oi bubu se oi buso o zula zuluba ni ko mate ni ngana ko ki ko sini me butu ni ko na mate ona ko yeli ki ko sini me butu ni Tadi itu nama nuah, gogo eli do mateni, gogo rena eli do lam, po eli eli. Tomo buka wanga todo ko ni malmal. O kakasi kondus magalilawa todo ko. Kaya ni inda ko magalaramay na mateni. Baltang ani kenda sa ti wataramay, wataramay. Sa ti watarataratumay. Sa tama yato saramo, nakakaukawa. E tu con ini troni ru se torna singa uopo ma te tu den dona kalila ma la va ni che te go va tar taranga ma ne va te go ni ndu e la con le mateni che ndu e la come le lamba e na mateni con lungo tutto quanto ci se ndu e na kina che ti come le taco e ndu e na kina che ti come tolisso te per tole mateni ma te dico lo tutto va certo e si ne va a dalia Doni berwarna brown, doni berwarna blue, siapa? Berwarna, berwarna. Ya, kalau malay, ni dah bosan tu guna drugs mo. Evita patah na, na itu tuwa, kita tak boleh tu main. Mati itu kau main yang gona, atau kau ikhlas, lu ikhlas, pasal saya ikhlas. Ia layak tu kita lasik tu besar mo, siapa? Doni juga, kau mati na umuru, kau mati na fiji kita. Salo wala ko sa sa ringo mingori ko ngani na marijuana mateni na buso roni ko mateni na hot stuff ko ngani le mateni na marijuana ko le mateni na ko ni zero glue are ko ti eto eto tele vinga nei tutu ni va casa ma ni mona ni ona nga sa li na mona se na va ka ni mona ken sa tutu matanga ki na mona Sabos ko sa dago, lagoy ni turno na isele, ubiya tayo kago, isaya li, namuy alam matua. Nanumuhip ni siya masahala ko, sa ko libi. Yan na kayo, bakit dumumbula kina, na iwarada, katugan ni siya ko naman din. Nilimbasi ka ng drag, kasi ibura ni ko, elevo na kaya, kato ito ibura ni ko, balita ni ka na matartari may, na matini. Na iwarada pa matata. Kina isogosogoloto, kina tamatayan nung duha, rebelyo ta, kina matata sartuha. É valorada, digo mateni, valorada. Que te saque meu ocio seda, eh? Era o Nicolau que levou de Fijipita. Levou de Maruana ao tombo, como isso? E a... Na tempo, era o tempo batanga.
1: Tempo na rua, na mateni.
0: E a... E a... Tu muni agora toca na Vitani, Vitumuni. O não sabe... Sabe, tu muni agora vamos tomar, porque não está lá, que ele toca nela, sabe? Liu se toda cá. Ninda vaga tartarando, toca na cala, olha, e toca na capa.
2: Radio Southland 96.4 FM, proud to support Southland music. Here's Sam Cullen from the new EP Run with On the Corner.